0: Efendim ben diğer dergim var. Artık bana istemeyeceğimse. Mutlu'la sevdi Michael. Kral'a sevdi Francis. Kumeni sevdi Peter. Kalikosyansı Bauni. Ama kanisa o dema Kenya. Na medyo dedi museo.
1: Na kutha idha neesangu mba wa sanda. Hello, Mbite FM.
2: Hello, Mbite FM.
1: Hello.
2: Acha wata sema amulinga.
1: Tokeo tu neesa.
2: Salamu kanesa. Nimo siwa kama to shambi kumpia kanesa si.
1: Karibu sana.
2: Neme ndio zaidi museo. Zaidi maa polungo siwa kanesa si. Nibone zaidi ya.
1: Mwa.
2: Mwazope ni. Na kanesa si yonde. Nima adhima ni mwe ya hii.
1: Na kuyadhimu mwana mwa ito. Hello Mbite FM.
3: Mwana wanga inda tayo.
1: Amen.
3: Mwanda siwi.
1: Yes, Kendra Steven.
3: Na makanisa langi ya ndema tuvelinukite kila kanisa tuitika na hivya naesala vitingi ya ngayu ya nakita umuundu yu raidaneza.
1: Thank you na kutha hivya naesa Lombite FM.
4: Kwa muamukira ala.
1: Kwa muamukita naesa.
4: Walikuwa muamukita naesa. Kita mzala mbisho mdingi yue.
1: Yes Peter.
4: Ma queen piece of kalolene mayamuke. Sendra violet hithi ne. Ayaziki yowene. Wale trains mozala nzendra vile tithi ni na Sandy Paul zindumbuli. Na langi wao ndeme dhe wanandahidi yako hali.
1: Ya kutha hitha nesa sanda Lombite FM.
5: Ayo zam.
1: Morning.
5: Onene ya jako mdo zindumba kwa hati yari yae.
1: Yes Jacobo.
5: Ndiye ndo umaya ndi ya utajimuwa kwa ila AIC katia na. Tongo isu levelant. Wazila.
1: Simu ya kuzi hivi kazi kwa zambe wa kibana. Aya.
6: Gana kame meendewa taitumutioma mkoyo ni Peter Dale. Ato mkoyo ni Meja na Mrs. Baira Mtunguti. Mani ata salvesha nami, Mili ni salvesha nami, Mkoyo salvesha nami, Kituya ni salvesha nami. Mani ata AIC. Mkuyo ni AIC, mkuyo ni Saidi Joakim. Three Catholic Church. Niyo African Church Samuzanga. Madin City Sangundo ABC Mio. Na makanisa langi yo nema kilukite kukye kia kivani na Sangundo.
1: We meata.
6: Oh, ndeli ameno, kwa kwa ila timbo wa maka.
1: Thank you mbo. Hello Mbite FM.
7: Dami.
1: Hey man.
7: Amuge duya davai.
1: Nesa malovi.
7: Nenga imu teo. Yeno wa mania wazia wa malovi. Ndi kwende ya mazi ambi kyo ndeye.
1: Ima.
7: Uzaiti muteo. Makaniza waba haku ito weta wayo mbo ni chama dula. Wa ya viwe parisi ito. Wabata maito alame wa uparisi yonde. Na wendo ujinda neza na makaniza langi mandele ni maiza na uzaiti muwazi menti mulovi guma wa munu sami.
1: Thank you na kuyadhi mwalo Mbite FM.
8: Hello Mbite FM. Wa mkata brother.
1: Nesabio.
8: Usinde eto wa kilozo kasari hukuma ngalikochea mwengewe tete kani ya mkia makaniza ano. Polo gospio ngalikochea kusha kaniza wapo wa ngilorisika kusha IPC kusha katholiki. Ni apostoliki. Nakulo ni global fire na maa siya mbikionze mwana yae.
1: Wimea ata.
8: Mama, gadwe da angatu sembe sembe, itine brother.
1: Thank you, Alombe FM.

Gai witu di nga yola utuithu kiyasiani, nga yola utuithu kase kwake kila ibinda. Ila tamu mboya ni osa mboya situ na kutweka nesa. Tuwete mboya situ kula uwe. Tuboje nundu wakanisa yake. Tiboje nga indi kanaende na umnenga uthanga uwe atongo yonde. Alama ende ya sentito ya nga ikila ibinda. Timuboje ni kanama nenge ukumbau ama nenge uwango osio na imanenga binda ni kanaito yake yende na kumanika na kila pandu. Tuiboye ya silikali ditu na mwono ibindani dhisi ya siambiye kuna ika kila bandu bonde timuboye nga indikana ama nenge wendo uwa kuthuku mananzi ila jailite nikana maende na kuika alama manubie ula usio na nikana maende na kuweta mwendu kundhini wandhi situ. Tuiboye nundu ala wawu ala nja na ala kuume misini na masipitalini nga yasa mwono tondi bonde nue ngai witei, nue ngai witu, nue wisi madhinamo, manenge, ala kutanu, manenge uthanga, umamudhani mo, alame na umaume kipithuka nyumisini dhitu na masipitali ni, kaya sa mwanantroni uondhewe, umanenge uposio, ni kanamata ndhe kuende na kuthukuma.

ni wewe na sio mimi. Ni wewe ikite na TV na wakwa. Onati umanyi wakwa. Onati kithito chakwa.

Que sea wakwa Que oko ni cha umundi Gaini watu tedia na atu nenga tuke Que sea sene ke kitu cha bata Baitu FM Palatu tona kuima nisendeto ya ngai Que oko ni cha umundi

ito yanga ya umundi yete etwe ninye Reverend Patrick Kioko kumako ya AIC kethine kethine ye chemo theke region na kilio chama sako kiseo cha kethine ni datika mbozo kuma galukoni ya masako wendete na lelo wai lobby na baunde po nga yotu wadhimea na hivyo kutho cha umundi mwethu kesi ya wakwa wambaitu FM ni kanatu etendeto sianga ina tuwezu kesi ilanga iwa tunaye Kioko ni cha umundi.

0: nye Faito FM za ungo yokitana lela.
1: Viti
2: kidhi chocha kwika maundo
1: kidhethesio onaithwa ivinda ni yumu
2: mbai vanda iko mia miundani mbuwa ye nini mazi ivando inge
1: mundo kidhethesio kimoka ni yumbai yakwa
2: mbai na mbai cho ni kindu kimwe
1: kuimba.

gospel choir. Mwithiki sendi siokedhia yuni siokedhia nangedhi siyaku. Siawa etikeli kamemene kamba ito FM. Lakini we kwa tiwa kwa niwe manani nandi siyoka. Na kuunengelele musoa uloka lilikana. Ebi ndayanta lilikana ekana wikana kangai. Na mwithiki sendo ili etiku etikilotha lilishwe ubudhwe. Ukungwe umeno. Because now you know who you are. Kilungu kita wa wasia wa etikilika meme kita wa mbai 2FM. The only trusted voice of Cumberland. Masie toma kwa nito mwela wata. Kisana no cheni chata wa mbai tumovo kwa ukube. Manake tumependelewa. Amen. Nisa kenda. Nda.

Better what will but for some Sioka John Quisila Kamemene come by to FM. Masieto na nguma na mbesa wane siya emiwe ya itonya kututangia. Amen. Sake na ndatika ikumi na nyanya. Edha na indi watonya lela kilungu kita wasia wa etikili. Etikili thende tukoma ni haba tuko

0: Kundu kitu father take and swim bit tafadhali mwela tusome Luka 10:25. Luka 10:25 na nini bikie bau? Luka 10:25. Nainde mumanyisia umo wa mea o kila mutate achasia mumanyisia ni kata nithiwe na dhayuta thele na kea mwea miaone kuandi kitu ya ta usoma ata asungia mwea muende mwea inga iwa kuna ngoya kuyonde na dhayu wakuonde na binya wakuonde na kilikocha kuchonde na muende mutoi wakuotondo wijendete mwena na kea mwea wasungia uo ikau na ukethiwa na dhayu tuita bitu tusome ni father ote kanso
1: kaene kunuwa ni alama kaunwa ni aliliki mwona
0: nundu isu ni siyo system na kuhilio okua isu ni based on a true story
1: yao itatikili maisa sakala mendi na kukikabano
0: ni choke tumi ukwe uandikwe ya hii tafadhali itha hii itha wezi situa wachi umawe uoka yuna umanyesia andu alo interacti ya namo masisye na nitabasia andu ngamea andu no masenzi enzia siyo kuatia ni ya nundu wa wikuwa ukamanya wia basanda ndia kuya wia basanda ndia kuya wicheni ikala chenine nena unenela waku weta amunu wa wiyo ona yani mwikalile waku nandu weta amunu wiyo kuwa tu uyo mtu watu wanaiza angalia hivi waka change direction zao yani mwone ngai nukua tikila kuumba ngai ya hivu niki minenele ni ya kuona mitandaoni that goes undu nena nukwa na kila unena undu nena mitandao ni ito akomana na kuya ni ito akomana na kusokoni please don't change
1: mungu atili ilwe ni matei mangai na nauma basa munota mudanga wajo
0: mundu kitu Helen wa mikuyu ni akambia mwela tuende na kuadhimeka mundu kitu musioka Moses ngaliko seta waka siya fei waka yole
1: kona ngenda kusioke vya mwanditona
0: mwela ye. No, I'm going to go to John Galagosian Zaini Kikema.

mate. Mwela ngezi siya wasieti kile kwa yuni so Jospot. Pati mweshka pinpo mwene Karoka David. Na patisi eto wa patisia mwendenga ligosia kite. Na Dr. Sweet Peter City Boy. Kama na mbuka banyeni stores ngeligosia mitabone. Ngezi siya lizo.

0: moni na dayo ne mum na twangangana na soso wako na soso wako angangana na itu
1: yu itina wakube siana siana size
0: itina wakwabe siana itatu
1: one bindesu
0: ebinda yu na stithi tu idioka tena tu kazi ni duongetu wako asia imao na muma asia iyo masia iyo kwa inya
1: na muma asugulika na
0: maadhi
1: ukea
0: na gila kiazi idio onde tuye maadhi ikayemwe so umane siana isu nekwea paike ndo kengi so sunewe haithi siana na tuye yu umesia na kwao yu kila ndo wanya kuotavya kila ndo wanya kuotavya mwedhu kesia ulo tuwedhu kesia ilawe ndoa ikia kana kwe ngai ikia suo na ngai yaka asensia kendo pe maundu mothi usensia kwa mundu ulo tuwedhu kesia nundu sindu ila mundu nena nukweli kila mundu ena mawisilo make lakini wisilo ni usu waku ni wasi ngai ni wiki ite ngai edina wao tuwe kala na susu maisha mea momu na nasioka yingi ngaliko siya mamole
1: na lina yu asioka wiki lasichawi
0: nasioka yu nooka kulika ni time yesu so tuyika maundu wa monde kwe maivalu wacho
1: wika mwana kanini
0: ni class 3 ni class 3
1: esu na miaka nana
0: e, yu ninganga nito ngangana nita edhi susu nikendala meitina wito na mwome ya kata mae na tu mavu tu asioka mamole tu asioka mamole asi ni maa asioka na mathi yako
1: wapi sa hii
0: mathi yako Nairobi ewa amulu longa na asi ni maa asioka na asi ni maa asioka na tu asoma tu asoma tu avika before tu eka atino before tu di kwa soso nililika na incidentila ya kikie mama kwa sanie na dad na mama kosana dad mama wa kima dad nevia na mama wa semba and because idhi tu isiana siya kuka and wala maa family peki ndu nithi anisi oyu utakuka ya moka anye mundu ayewe haka kose ya nge nge mono so pethi ewe mundu mbe tukisi ya nani wekie kiko kila wekie ama nye kuinga yu ikala no niye ne class 3 mwa umwe wa ango wako no yune mutela zia uhundu undu ukwenda ambesi
1: asia ni wenedhea kuyo
0: no ni edhake na edhea edhako ema brothers ambesi ye skulu na kizululu ambesi ya kizululu wa kizululu saizu sozo wa wajua kituya ya natu ese ye yunu ndu ukubo kiepa imu ndu ukutuenda winya inya itundevu so tuweka so ambisi ya skulu wa kisululu so katika arwa gozi yusu yo nde kuleo so mama undu alami ya kikita muonde vio kuoko kwa andu lakini ya kangu tapia kindu kimwe maundu amwe mekika nikenda nga ye yona ni mawisilo muonde alo kwisila pethi ya pengai pethi ya kuoko kwa mundu lakini nga inzi yesu wa kwisilia akakuma alucha tuasioka mamole na tuasoma mbaka nasoma mbaka class 8 na mina class 8 na kwa tuwa maximasio madonyo kuitwa school nzio na hile tuwa maskulu siya matinyani that time hile wakwa ya na adho watu ngombe tuwele na hile wakwa hata ngombe isu nikenda nisome na nadhi school wita wanzakame we bukit matinyani zakame na asoma form 1 na soma form 1 inauma no kailovi na soma form 2 form 3
1: you wa kailovi ni kuomoka
0: no kailovi you are saying ne mwana maisha tamaya kalakama but tia te maisha maya kalakama nundu edisha yu ila ya kwe kailovi wana kabola wiva kabola wiva misieni to soma mbaka form 3 na wika form 3 baby nda skulu ila sita imba andike vya selekali siya bingi
1: wetu
0: na siya baby nda yu tuenuka na sioka inge zakame ina sioka zakame
1: kwa wai skulu wetu imba andike vya
0: o
1: isi edha itina wanduka
0: siya itina wanduka na sioka zakame form 3 na soma zakame form 3 form 4 tu alika corona yoka tuambainuka tuweka la lakini tuoko kweka mutiani itina wawo na mina mutiani nangaine mweke kune naegia mutiani

0: na ndiye avaluka lakini maundo jimomo
1: wa wiki yanza kame
0: na yake yanza kame yuko asoso niko na yake amutiani na minunye yone ula mundu wa ndi bata na kurelax ndi bata na maisha ma kuikalanzi nundu bena asye nonsu kiwa vayo ula na abu ndi wagone soso wakwa nisi kumanda nikienda kuitethia bandu ndukaetele mundu otethia andu ange mwithira nundu mwina moko lakini moko menyu mwikwenda otumikithia petero ameye ulota ka thukuma ndukaye wetele to yesio uloku mandhia wenu na uma na mina form 4 na dio tuko mama guta no machumbi ame bau wendere masako na ndiye nande kwa kotaria ya deri na bandu buni na badenia na ndio thukuma ona mwiyu mu ya thela mwana ola wa mbandiki ai munene serikalini ya masaku na mwana usunundu nye ngithi kuku ya hii story ni ngatethe ya derini asio ga ingi ambia na thukuma wiki umwena wakele ambia ukatesa iya mpaka saitano na wata iya mpaka saitano
1: saitano siendi
0: siya mwena wata iya mpaka saitano uyuka musi ukiote mengombe kitodhia na ona ni kuma ni sekondari paiki ndu ni zike ingeta wiki yangai ni mudho kiwa meyo na ni mwini so nini si yoba onethi abe umu pe umu ulo atakuitikilia na kulia manosu tuetikila nite chau ambia wei ila nduwe ndo otambi ya ngombe kitodhia
1: osa wa left
0: uma kwa kwa manosu ndangi ba mithenela na adhuku mie na muti ya mbeza siyake bu na nenuka na kunie dhakwa ni kapenda mulolongo na kunie dhakwa ambiki ya silingi ya na jimwe noka mulolongo noka mulolongo na kwa atawi ya wa security basi oke mao ye teko ya airport weola wakunga ma supermarket withi maala mokete wanengwa kayana nuwe zepe ula mundu woka amina kweka shopping wimu sikumi ya kadroli mwa yu nenga yana weenu kawe yete nga yi wewe museo saisu wa appreciate wanazilingi diana na buko mabu na nye ile idhala na wato ekiboy
1: aya nembebo
0: nundu wa thukuma no thukume muthena kana wiyo no gie ko bo mwai mwima
1: otuko
0: otuko sai su we kala bubu bensi la we bidwe pai mundu biblia ya asia trika bu ko mata mangoi nundu engwe ye kuna we ya mwinge byo na ye bawa andu ama security ona ngavite kwesu pai mundu waileto ndwaileto dia na ndwaileto nene ya mundu sunai andu ama buku ma we ya mwenge biu lakini maisa na ina maiba wanai lakini ila na wa na ndu avudhie biu lakini etu mubodhe ngai ula wokilasia aka mumio bo na wa ya bo na uma na sio kama lolongo na sio kama lolongo nini kiyete ngai yoba noni sipewa bandu ano mawisilo na makamita
1: na yu watu mandona kendi
0: na tu
1: maishani maku na weso manya mutu meo wevayo ulu ndi
0: nye susu akone wa CK na paimu dena onedheo siya onasya na ila siya usia woyu musie niusu sika asia wana ye monu wanzia ya ngaine susu nonga alama kethi ya tebo magiti yangi ya levi susu atu kila siya choko onethi ya muinaya onothi ya mukomiu ngaine waele ito thaiba pe ando tuko siye kuthaitha ngai nundu akwithia twina thina twina mawito mango na tuolwa kana mawito asu mango no moto no mabangula peke ndo soso atuvundisha kuvaitha ngai ndeni wa hali la we na la be mundu tredu kesi mudenani wa mundi ila no wambe kukua hali Yesu enayo

0: oka oko na yoko angai no imi ya bukando no yosa na nangai kwa mbotha idangai ne ali yobo akili ne aku we ne ali ne we si family ne ya mi ne we si siana si na fees lakini we mwe ya yoba ne ne si we yobo ngai ya iti andata ikuwa maunduano nangeka tuikakia tuikaeko vaithi nundu wa mateso tuikaeko vaithi nundu wa kila tuisilite nana manyana na ngai nana ya kalila ngai nana vaitha ngai nana ya nda ngai bako na tuyo mundi nene andete ngai naninone ete ngai ayumia bandu mundu ote ayumia family onandu wala maimbesa pai bandu meso okumia ekana na kumbea ango wakue mbese ekana na kumbea ume ete family ni hili ata pai nondo lakini wale ya kuenda ngaiwe ukaia lakini ula uwe nangai haka umela na sio kama lolongo na pena beshti yako weta wa brother nangai ya mwadime edhe ya mlolongo edhe siya kivela na ningiri tiko wadho kwa avaluga
1: kula siya lea yana
0: tuwa siya kula siya lea kula siya lea
1: kuyana ikea nomo the nomo
0: ikeana lakini noto wana kuyeka na weyosu so brother ya mbosa na ndo amia
1: ile wa umosu siya nzoma
0: nendo umosu siya nzoma nendo wa kivui na kwa ata weya kwa brother na hapo kuma kwa brother
1: yu kithui na chone wa yitia
0: kithui nena yitia na kwa ata weya kwa brother na hapo kuma supermarket mwe wambe wa gele wa kata tu mwaka wende tu wadhela brother ya mbosa ambia bucharini kutilanga nyama yani ilo vi indi siwe olanda dokumite maundo moka maingeba na atilanga nyama saizu ni kala nyumba kwa kwa nengu iwa nyumba ya ngilile ina maana nyanya
1: kumulolongo
0: mulolongo ndikuenda ikala nasia ingini ikala nasia yata na nina ilite kuituma nundu vea pandu baka avika asima mbadhuki
1: and where are your brothers sisters
0: my brothers they are here

0: Mbaitu FM. Mbaitu FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Pengele miaka laka kwa ilo ni dhayo. Egete na nikwe kenda ungabi.
0: Mbaitu FM. Ba nevomusi.
2: Mbia mumisye. Yesu mbia mumisye. Nukwi kachama.
0: Mbaitu FM. Mengo kenda na ili katono itano. Ando maito dhayo wito.
3: Wa miaka ekumi
4: tutamba niti evamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
3: Mbaitu FM twithi ya wavamwe kila ivinda
5: ando maito kila ivinda
6: ekumi ndateka itieliche silelike saa kumina ili of course saa kumina ili tukwata cheni chatawa mbaitu mavuo kwa ukubi lakini mbe watu taende mwethu kese kuhukwa new scene jutu ibabe hii Kingdom Vision ni wati langa by the way mwethu kese tuinake Kingdom Vision
7: kwele
6: no usione kanoka dhikataka YouTube channel
7: yeah.
6: E namba dhile nzio uandike Kingdom Vision na wiyo namba dhisi yake sio kanzio
7: no,
6: tafadhali tu like na tu subscribe katika YouTube channel chake mwethu nyani wa umondhi
7: amen
6: yue
7: yeah.
6: Jutu ibabe kutilanga ni isa mwini
7: wana tutilanga la mboka
6: ee tu atilanga mboka tu yuwesa uma kutilanga mboka na mbona jende nesa
7: ina atilanga mboka na mboka jende nesa lakini wala nuwasete yadi nwene waona kumundu ina uoni lakini kudi mizola uoni
6: ndezi ambia bala
7: ebo mumuno londo yipando wala naendie naendie kubea kupea skulu weta wangu wata primary wangu long na ndiye peke wanda chee wati kinene piyo cha kombwelewe cha kombwelewe ngilile na maana atano so nadilanga mboka
6: lakini ndo kwa iwa ni mbesa siya kweba
7: ndi kwa iwa ni mbesa siya
6: kweba na siya
7: weja
6: na siya kiki na siya biashara
7: na siya biashara ningu kwa ada mbesa siyo siyo kachamu soko so ya sukuma bati ya piki ya banduweza hithi ya urenti na yo ningu enda kibanda chuno wajukumia

Sinimu yana rakiuma no imagination ina bayondo beza iwa. Nga iye tre mwinge muna vio ananda nda ii. Ananda edha wechi uwa kukwanzo. Adha sia nga nyana nzuki ye, nga nyana numangi ye.

It has become too much. Now, one woman and down my single ladies, Elnagana, Kamukana, and Adrele, Singu and Api, Mwakan and Assisi, Quakinandogun on Janga dragon fruit, Quakinandogun on Janga watermelon, Jaiva, Magamujo Jeru, now Willy Gabogs, yes, Keletundos, ya, Elothian, and the woman Maganona get out game. Then Nisini sijui atuko wavumilivu pale kwa ndoa. Ndo vumilia kasea kaka ngunikwethe ya kaina kendoe. Kasea neko katakue. Or what is the problem? Jithonga fosi kokethe ya. Uwe uwe uwe na nata ituwe. Mieithi anthatuwele na asia ije. Mutu ano waema. Mara asia ima omeka. I. No peo mwe nsia mbea kesaya. Ndoeke kwa asio na singu. Ne singu nango manage. Ndaisa hapa kwa kwa. Aenda haka za kwa inya na koka. Nye wanya kisae nisa kuvewe wa omu inge. Nisindo isu imwe na tata kulilikana. Nililikana mathe nasu ya nume kutata kwisila. Nga kulia mwaya tato inye ruto. Nanga siwa kenginga baya nga inga mkulia. Neke tuwele tutoko zina. Nanga iwe tene neke utato maku ya tuwele tuturika nengane. Tuwa telengina elato. Nye wana nga mutajia nitiwe ama chungu maingi. Lakini yu kethia payondo neka. Yu nengi neka atanyi. Nandena weso. Yune ikata kwa ngelekanyo. Ni ikata ate ukumutabia kwa ngelekanyo. Kisa. Saina siotu kwa hitha no kete ndatiko mwe. Kelumecha amba hitu kimoko ni mamulunzi.

kwa kuondoka hata ukati ya legacy yebuya hata eh? Lakini edhene mutuano after mutuano eh? Break up after break up, makosa kubwa sana. Kasi ya kana kambe na kisa eh? Kakele kanzao kakatatu ni kakisanda kakana ni kasami. What kind of life is that? Can you be serious? Ona nasindu kuwa la paituwe kasiye kwe DNA atufai kufika hapo tuaminiane. That thing ya DNA ni kweta a lot of disappointments. Na hitha nomithuke jena wekala na musea wagubu mukengete ati webata na ke na nomweze siana ile tisi yake pa. Ole wako. Nandina kuolo otanyi. Ole wako. Ole wa? Ole wako. Na hitha uwe wabubu pinde iti ya puna nomweze pekele tuka mundu keo dhene ya bandu na siana siagu. Na kele tuka dhao kosea na siana yao kosea. Ole wako. Ole wako. Saitano siyo tuko siyadho no kandateke mweme tambwe zune ya Mbaitu FM.

0: Mete wangole ni brother zimundogu ndike mundo ya siya. Eka ine mwote vya kanambeza siya matukuwa zune siya mana. Ukilia wakwata mbeza siya kusia ikoto mawende yoka nye oke.
1: Ukatembe.
0: Ukilia wakwata mbeza siya kuhika kwenye wende ya kane.
1: Ikilia na
0: wakwata mbeza siya kwa hika mbonya nende nga.

0: do Lodi Waga do da. Land Lodi, Lodi, na we were. And you are
1: my
0: Rongo, Eddie, you get seeing up, you make a coup. Someone on that a bamboo, a boo. Mama Betty, make you all soon. And you see what mamma. Young goes, young ain't that new and raw,
2: Asante nyaunyo. By the way, hello.
3: Mulonzi.
2: Eh, nye.
3: Atinde data we.
2: Azamu na jeiwe.
3: Atinda neza. Hivi ni wakai rungu.
2: Mbawa wakai rungu.
3: Rungu yiko zaobi wo. Yo kuhi lobi.
2: Ilobi kuhika undo.
3: Maluki Malonzi Guzia, your Mela Miwane, when you have been a Miwa, Kakavaka was a condemnee, when I make up a law on you there. Miki Bamunge, Izenaki and Diane, Yalaki Kamuongo, Matia Mikon Vekazai, Makarongo, Kakavoki, Magoloni, Madden, and Kyoki, Stephen Kumakarongo, Ramukazai.
2: Zafi, wait a femalo.
3: I love you, guys.
2: Enye.
3: Ya wiki bindune.
2: Ba ke bindune.
3: Na ba ki ba ke bindune na ba.
2: Ehe.
3: Oki tika na kala enga le kofia kangundo.
2: Ehe.
3: Ndiye ndo me ndia tiyo yo kise yo wambe niwe.
2: Ehe.
3: Amana one si enga le kofia mabui.
2: Ehe.
3: Ondunge ta jomera enga le kofia timbe ba mwena musio kamunu enga le kofia kasanga.
2: Ehe.
3: Undi mwela enga le kofia ngongoni. Mwenda musembi enga liko siya katuluyo. Na mulae enga liko siya katuluyo. Bamo na mwili wakabu. Na mundungi ka kasembu yu. Na mwanongi ita wa mbangule enga liko siya njiwakali. Bamo na vita mungu tiye. Na niko musioka enga liko siya kidioko. Mendo wakiwe yo kisiyo ni tana kala enga liko siya kangundu.
2: Zafi. Baidwe fema lo?
4: Hello.
2: Hey.
4: Oswa.
2: Yes.
4: Nene na mundu wa jala kege kuma kola kamu bongo. Ambo jinda.
2: Nena jina.
4: Awana jina neta. Yake ni mende ta tawa kwa ila. Oka mwongo te nguti nguti. Amari tuwa jaka mwale. Mama mwende na kajio longwa. Yapa kawo choneka mwinge. Yama ni wikwe twa mwote oneka kola mwinge. Amate ete chato komini. Eo, talama oneka ete watani. Na unge uke twa Aveline ya oneka mwinge. Atote ya chukuma teolo seli. Yose buwa kachune. Nanti kelonjo neka melato tunda. Ini ngake longgo nama juga. Dan lo jote lo di nama juga. Jadi lima wey neka mungke. Ya kalungnya datang dari itu. Mama beli neka kangguru ni. Wamu wamu neka aku lalu saya hanya makio lo sendiri. Naongi oneka koleto kamote oneka koleto konya tete ya maulu keozi zeli. Onze mambe itepe mwe. Ita kolo nilo sikireko oneka mwingi tete ya chaba chibala keolo zeli kola mwingi kone mwingi. Onze mambe itepe mwe nita kolo ne jimumbe iti onze. Nereo natoa kwa ila.